alipo ye narambile atikondi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

kwande kama udalila yesu ili katiwanga ndiweka basi basa ni kumujitsa yayi wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kandi badalia yiweka basi.

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga nanga.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana